0: 89.5 Worldwide.
1: Subic Bay Radio.
0: Worldwide 24/7.
1: And now,
2: it's
1: DJ Elton.
2: DJ Elton.
3: Elton. Elton.
4: At narito na tayo sa ating huling ratsyada ng ating mga balita ngayong umagang ito.
5: Balita ngayon. Balita ngayon.
4: At para sa ating mga pinakahuling balitaan ngayong umagang ito ng Miyerkules, ika-anim pa rin ng Mayo, 136 million na peking produktong agrikultural na kumpiska, ulat galing kay Evelyn Macarian. Mahigit sa 136 million pesos na halaga ng mga hindi idineklara at peking produktong agrikultural ang nakumpiska kahapon ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Inspeksyon ng BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga kontrabando na nakalagay sa 25 shipping container. Sa simula ay dineklara bilang mga plastic na rack. Sinabi ni Commissioner Nepomuceno na ang mga produkto ay nagmula sa China at nakakonsign sa isang construction supply company. Sa physical na pagsusuri, natuklasan ng BOC na ang mga shipping container ay puno ng pinaghihinala ang mga pinusulit na produktong agrikultural tulad ng bigas at asukal na may tinatayang halagang 18 million pesos, pati na rin ang peking produkto na nagkakalaga ng 59 million pesos. Nakumpiska na rin ang mga kemikal na nagkakalaga ng 101,000 pesos magamit na damit at 22 million pesos sa mga elektronikong bagay. Gayon din ang 2.1 million na mga produktong pharmaceutical, 669,000 pesos na mga produktong pagkain at nagkakalagang 43.75 million pesos at iba pang kalakal na nagkakalaga ng 34 million pesos. Meron din mga produktong kosmetiko na natuklasang walang estetika o hindi rehistrado at nagdudulot ng mga potensyal na papanganib sa kaligtasan ng mga mamimili. Hinihigpitan na rin ang mga kontrol na hangganan upang matiyak na ang kargumento ay maharang bago pa makapinsala ng mga produkto. Sinimula na ng BOC ang mga aksyong pagpapatupad kabilang ang karagdagang investigasyon at ang pagsisimula ng mga proseso ng pagsamsam at pag-agaw alinsunod ng mga provisyon ng Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, 38 na Filipino sa cruise ship na may hantavirus hindi nagkasakit ayon sa DOH, ulat galing kay Allen Limos. Sinabi ng Department of Health kahapon na walang sakit ang 38 na Filipinong sakay ng cruise ship kung saan nagkaroon ng outbreak ng hantavirus. Sa isang panayam kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng DOH na si Dr. Albert Domingo na may mga Pilipinong tripulante na sakay ng barko kasama ang mahigit 100 katao na nasa barko sa kasalukuyang nakadaong sa Cabo Verde sa baybayin ng Africa. Merong 38 kapwa Pilipino at tripulante na magandang balita ayon sa WHO at International Health Regulation na wala silang sakit. Ayon nga sa mga ulat, 3 tao ang kumpirmadong nasawi sa barko. Sinabi ni Secretary Domingo na ang DOH ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga international na lupon upang masubaybayan ang sitwasyon. Ayon sa WHO or World Health Organization, ang hantavirus ay isang zoonotic disease na natural na nakakahawa mula sa mga daga at naililipat sa mga tao. Sa iba pang balita, nagpatotoo ang liaison officer ng SYMS na siya ang naghatid ng ganansya kay Hernandez simula taong 2021, ulat galing kay Cassandra Salonga. Isang liaison officer ng SYMS Construction ang nagpatotoo na siya ang naghahatid ng mga kahon ng pera kay Department of Public Works and Highways or DPWH Engineer Bryce Hernandez simula pa ng taong 2021. Nagbigay ng kanyang testimonya si Monica Ocampo Santos sa Sandigan Bayan 4th Division kasabay ng paglilitis sa kasong katigwalaan laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nauna na siyang inaharap bilang saksi ng prosecution sa pagdinig ng piyansa para sa kasong malversation ni Senator Revilla. Tinanong ng korte sa pamumuno ng Associate Justice Michael Frederick Musngi kung nakagawian na mga ba ni Ocampo Santos na maihatid ang inilarawan niya bilang ganansya kay Hernandez at ang kita mula sa proyektong infrastruktura. Sinabi ni Monica Ocampo Santos na ayon sa tagubilin ng kanyang tiyahin, ang kontrasista ng SYMS na si Sally Santos, nahitid niya ang mga gamit kay Hernandez ng mahigit 10 beses simula nang makilala ito. Nauna siyang nagpatotoo noong May 20, 2025 at naghatid ng 299 million pesos kay Hernandez na nakaimpake sa mga grocery box na may label na chips, noodles, toyo at kape. Ang halaga ay umano'y sumasaklaw na 5 proyektong infrastruktura na pinatupad ni Bryce Fernandez gamit ang lisensya ng kontratista ni Santos, kabilang ang 74 million na pondo para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, sa ilalim ng National Expenditure Program, kung saan naibawas ang royalty fees, retention fees at value added tax. At sa ating iba pang balita, isang kobra ang natagpuan sa loob ng Inodoro, ulat galing kay Romeo Subaldao. Well, isang king cobra ang nadiskubre sa Inodoro ng isang resort sa bayan ng Don Salvador Benito sa San Negros Occidental noong nakarang linggo. Ayon sa kumuha ng video, akala niya nung una ay rat snake lamang or water snake, pero kalaunan ay napagalaman niyang isang Philippine king cobra pala ito. Hindi ito unang pagkakataon na may nakitang Philippine king cobra sa naturang bayan ayon kay Maria Gina Herangay, ang park superintendent ng Northern Negros Natural Park. Posible rin umano dahil sa mainit na panahon kaya naghahanap ang mga cobra ng malamig na lugar at napunta ito sa Casillas at sa Inodoro. Agad namang naipatawag ang insidente sa DNR para makuha ang naturang cobra. Samantala, para naman sa ating showbiz balita, well, follow up kay Bagets Andres Mulak, inaayos pa. Inihanda pa ang mga susunod na project na aktor na si Andres Mulak. Ito ay magiging follow-up project niya pagkatapos ng kanyang matagumpay na musical theater debut sa Bagets the Musical na nag-iwan ng massive effect sa mga tagahanga ng isa sa kambal ng showbiz royalty na si Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Ngayon ay ini-enjoy na ni Andres Mulak ang bonding sa pamilya na matagal-tagal niyang hindi nagawa dahil sa maraming trabaho late last year and early this year. Sa wake nga po ni Tita Ethel Ramos, ayan ang manager nga po ni Aga in 2 years, na nakita ang entertainment media press itong si Andres Mulak. At that time, wala pa siyang pag-iisip pagdating nga sa showbiz. At hindi rin alam ni na Aga at Charlene kung anong plano ng kambal na to ni Atasha at itong si Andres. Pero dumagsa nga ang offer ng endorsement, kabilang na nga po dyan ang bench na mag-usap sila ng Viva at mabilis na ang pangyayari. Kaya ngayon, understandable na chill muna siya after ng kanyang successful na Bagets the Musical, isang pelikulang ginagawa at series. At nagbabanking ang kanyang project, mga susunod-sunod na project. Habang itong namang mag-ama ay mahilig mag-biking at nung isang araw nga ay nandito sila sa Subic Bay Freeport Zone, nagre-relax at base nga sa mga posts ni Aga, eh talaga namang excited siya sa mararating ng kanyang anak na si Andres Mulak. Samantala, maganda naman ang paniniwala ni Andres Mulak sa kasikatan na tinatamasa niya sa kasalukuyan, at ani niya sa interview ng leofficialph.com, lalo na ang galing niya na ang galing ng kanyang pamilya Mulak pagdating sa pagiging artista, di ba? Yung pagiging showbiz royalty. At ang kanyang pamilya ani ang dahilan kung bakit siya nananatiling grounded, kasi bukod sa kanyang pamilya, si God lang talaga ang kanyang inaatupag, ang kanyang faith, sabi nga niya. At nakakatawa na sa kabila ng kasalukuyang panahon na medyo masyadong moderno na nga po ang karamihan, na hindi nagbabago itong binata ni Aga Mulak at ni Charlene, si Andres. At masaya siya kasama na lamang ang pamilya, lalo na raw pag umaga na silang magkakasamang nagkakape at nag-uusap-usap sa ilang oras. At kanina raw ang ginawa ng kanyang magulang na kailangan mag-aral muna or makapagtapos muna ng pag-aaral bago i-pursue ang kanya-kanyang mga passion. Well, ito nga pong si Andres ay graduate nga po sa Spain na nag-aral nga ng kanilang ng college, at graduate na nga po sila ng kanilang mga degree kasama ng kanyang kambal na si Atasha Mulak. At yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita ngayong araw na ito ng Miyerkules, May 6, 2026.
0: Balita. 89.5
1: Worldwide. Subic Bay Radio.
0: Worldwide 24/7.
1: And now
3: it's
1: DJ Elton.
3: DJ Elton.
0: Elton.
3: Elton.
0: Elton.
4: Elton. At dahil po dyan, 8:15 is our time. Ako naman ay magbibigay ng mga good vibes sa mga awitin at syempre magpapaalam na ako. Susunod na nga po ang ating program, of course, ang paggawa at iba pa mula naman sa ating SBMA Labor Department with your host, none other than one of the prime DJ of 89.5 Subic Bay Radio, DJ MJ. Ayan. So mamaya, tabayanan yan ha para sa ating mga balitaktakan pagdating naman sa ating mga update sa ating Labor Department ng Subic Bay Metropolitan Authority. And of course, dahil dyan, thank you so much din sa lahat ng mga friends natin from TOWA Spring Water Station, providing you with trusted quality service that matters for distilled and purified drinking water, located at number 29 Caron Street, Barangay West, Bahakbak, Olongapo City. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. You may text for delivery 0948-466-5378. Again, 0948-466-5378. Kasi sa TOWA Spring Water Station, hindi lang basta tubig, pati kalidad at kalinisan ang prioridad. Ayan, sa basta may TOWA, may jowa ka. Ayan, thank you so much sa mga friends natin dyan from TOWA Spring Water Station. And of course, thank you so much din sa lahat ng mga friends natin dyan from Olongapo City Municipal Hall. Hello na rin sa ating Vice Mayor, si Ma'am Kay Legaspi. And of course, sa ating butihing Mayor ng Lungsod ng Olongapo, ayan, Attorney Len J. Paulino. And of course, sa lahat ng mga friends natin here from SBMA, ang Employees Association ng SEA, and kay President Sir Joman. And of course, sa lahat ng mga DAs po natin, at lahat ng mga employees din natin, especially ang ating chair, ayan, ating Chairman Administrator, si Engineer Edgardo Alinio. Ayan. Good morning po, sir, at sa lahat ng mga staff natin dyan. At syempre, ang ating Mamu, ayan, ang ating DA na si Mamu Armie Llamas from Media Department, Media Productions Department, and of course, Communication Corporate Communications Group. Ayan. Good morning po sa inyo lahat dyan. And of course, thank you so much dyan sa lahat ng mga taga-LED. At mga friends natin from Barrio Barreto at mga ka-early natin from Kawag, Subic, Zambales. Ayan, thank you so much sa pakikinig. Hanggang sa muli sa ating pagbabalita at pagbibigay ng mga pang good vibes sa awitin right here on Wake Up With Me, of course, Elton. Bye-bye for now. See you again next week. Ay, next week tuloy. Bukas. Bakit next week ka agad-agad? Ayan, narito muna ang Lola Amor para sa inyong umaga ng Miyerkules. I love you all. Be kind. Bye-bye for now.

0: Paggawa at iba pa.
1: Paggawa at iba pa.
0: Ang programa para sa mga manggagawa ng Subic Bay Freeport Zone. Mahahalagang issues patungkol sa paggawa. Tatalakayin. Paggawa at iba pa.
1: Paggawa at iba pa.
0: Presented to you by the SBMA Labor Department.

0: Pagawa. Iba pa.
1: Pagawa.
2: Ayun o, kami na. Magandang magandang umaga, mga kaibigan, mga ka-Freeport, Olongga, Bataan, Zambales at Pampanga and all over the world. Dahil tayo po ay live na naman po sa Facebook Live at syempre sa ating live stream audio. Ayan. Good morning sa lahat po ng mga nasa bahay ngayon, nakikinig sa amin, mga nasa radyo, mga nasa opisina. Syempre mga kapwa namin, SBM employees, good morning sa inyong lahat. At syempre paggawa at iba pa na naman po tayo. May 6 sa 2026, araw na naman po ng Wednesday, 531 episode na po tayo, mga ka-Freeport. At syempre kung kayo po may mga katanungan, tumawag or mag-text lamang kayo, eto na, isibang number dahil mahalaga po ito. Kung kayo po may mga reklamo regarding po sa mga paggawa at iba pa na mga labor issues and everything, tawagin nyo po ito at i-text. Hindi ko alam kung sinong sasagot dito. Bahala sila. Ang mahalaga may sasagot. Yun lang yun. 0908-567-6967. Again, 0908-567-6967. At syempre, ang mga topic natin for today's video. Handing workplace conflict. Naku, medyo masalimuot itong usapin na ito. Oo. At ibibigay natin yan mamaya doon sa ating Rose Among the Thorns. Mga ganon. At syempre, ang May 1 Labor Day Job Fair and other events at mga results nila. Oo, balitaan tayo dyan mamaya-maya. At syempre, ating special program for employment of students or SPES. Hindi rin po mawawala ang ating trabaho sa radyo. Job vacancy announcement on air para sa mga tatambay dyan. Kailangan po rin ng trabaho. Gising, bangon, hanap-hanap ng trabaho. At syempre, other SBMA labor events, news and updates. Ayan, at kung kayo pa may mga opinion, komento, or greetings man lang dyan, again, ang ating cellphone number, 0908-567-6967. 0908-567-6967. Ito na po ang mga main host natin. Tatahimik muna po ako, mga ka-Freeport. Ako po si DJ MJ, the Queen Frog of 89.5. 5 FM, Subic Bay Radio. Eto na sila, take it away. Go.
3: Ayan, isa na naman pong mapagpalang umaga sa kanilang lahat. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Sabi nga ni DJ, no, it's our 531 episodes. No, ngayong araw na ito, no, parang nagsimula yan noong January 30, 2023. So 13 years and 3 months na tayong umeere. No, parang ilang taon na ba ako ngayon? So parang 10 years old pa lang ako, umeere na yung ano, yung
4: 23 ka, girl.
3: Ayan, so isa mapagpalang araw po sa inyong lahat, no. Ako nga po pala si RJ Valdez at ito po ang aking pong mga kasama ngayon pong araw na ito.
4: Hello po, good morning. I'm Sai Makabadbad po.
2: Anginhin? Ngayon
4: lang ulit yan pag ano.
2: Anginhin?
5: Umagang kay init si Augusto po ulit on behalf ni Ma'am Ami Di Macali, ang aking OIC. Yan, na namamalat ang boses kaya kaming dalawang pinadala ni...
6: Ako naman po si Luis Candelosas po, ang OJT po nila, Ma'am
3: Ami. Ayun.
2: Kung mainhin si Ma'am Sai, mas mainhin yung OJT nyo pala.
3: O parang
2: nag-almusal.
3: Parang yung BP niya kayo parang 200 over 150.
2: Oo na. Huwag kakakabahan. Relax ka lang dyan. Tayo-tayo lang ito.
4: Wala na, pumutla na
2: siya. Oo nga.
6: Nilalamig po kasi ako.
2: Panilalamig. Oo.
3: Nilalamig lang pala.
2: Well, siya.
3: Simulan na natin about po sa ano sa topic po na ihatid po sa atin ni ano nila Sir Ogo.
4: So
3: yung May 1 Labor Day, sabi niya kasi marami kasi kami pupuntahan. Ayan, so yung Labor 1 at saka yung May 1, yung Labor Day at saka yung special program for employment of students.
4: Ano ba nangyari nung May 1 natin, Sir Ogo?
5: Opo, i-discuss ko lang yung naging highlights o low lights. Kasi madaling araw pala nagsimula na po ang registration ng pinakaunang event, yung fun run.
3: Mm-hmm.
5: Ito po ay nilahukan ng 620 na runner or participants at 44 na companies naman po ang nanalo. Nandun din si DJ, nakita ko eh.
4: So, tumakbo din ba?
3: Tumakbo ba si DJ?
5: Yung mga tumatakbo po, nakangiti habang tumatakbo kaya fun run. Ayan po, ang mga nanalo dito... Napakaraming nanalo. Ayan.
2: Oh, wala kang mabanggit, ha?
4: Alam ang dami sa nanalo, ha?
2: Sa dami, wala kang mabanggit.
5: Sobrang dami po nang nanalo. Yung sa may, magsimula po tayo sa mga kids. Yan, yung mga 17 below. Yung first place, si Reka David ng FBM. Ang papremyo niya po, 2,000. Yan, napakalaki. Sa lalaki yun. Sa babae naman, si Elise Salas ng JC Salas. Tapos si yung second, si Dwayne Picache, ang anak ko ni Ma'am Bin Picache ng ating tourism. At ang pangatlo naman, si Cabe Gakos ng FBM. Sobrang dami na ito, DJ. Baka maubos yung oras natin. Eh. So, ayan po. Sa first place naman, kategory yung 41 above. It, hindi na po natin sasabing senior, pero survivor.
2: Survivor, very good.
5: Prambuelo, si RB Malyari. Tapos si Percival Lubong at si Arcibal Hipolito ng Wistron at Nikoni. Sa 18 and below naman po, 18 and 40, si Mr. Rolly ng PLDT at si JB Jan ng Dacian. Ayan po, congrats sa inyong lahat. Ito po yung sa mga pantra.
3: Congratulations po.
5: Yung next na event naman pong nangyari is yung ating TikTok Dance Challenge. Dalawa lang po,
4: hawak ko
5: ang beat challenge. Dalawa lang po ang sumali. Dalawang company. Yung number 2, Mikuni. At syempre, yung number 1 po yung Wistron. Ayan, congrats po sa lahat ng sumali.
4: Congrats.
5: Then sa may Mr.
3: Magkano yung price nila?
2: Magkano yung premyo?
5: Napakalaki.
2: Oo.
5: 5,000 po ito.
2: Uy, 5,000.
3: Sumayo ka lang.
5: May 5,000 ka pa. Wala, again, yung mga nagpa-rehistro po sa mga games and sports, wala pong babayaran, libre lang. Pero mananalo ka pa.
2: Oh.
5: Tapos sa umaga pa lang, may pagkain na may refreshment po tayo.
2: Mm-hmm.
5: Sa lahat ng nakatawid ng finish line, nandun po ang ating official hydrating partner, si Pocari Sweat, na sponsor ni PICOM, ni Ma'am Dr. Ibe Natividad. Thank you po, Dr. Ibe.
3: Thank you po, Doktora.
5: At sa ating lugaw.
3: Kahit na hindi kami nakatakbo, nakainom kami ng Pocari Sweat.
2: Diba? At may palugaw, ha? Ano yung palugaw?
5: Palugaw po.
2: Oo.
5: Sponsor din naman ni ano ni Ma'am ni Kap Marlene Capistrano.
2: Sarap.
5: Yeah. Tapos po yung McDo.
2: Ay, may pa-McDo din, ha?
5: Opo.
2: Bakumpleto.
5: Thank you po, Ma'am Con. Dr. Galpatia sa pag-sponsor. Mostly po mga bata lang yung nabigyan ng burger. Then yung next naman po yung Mr. and Miss Freeport Games Sport. Congrats po sa mga nanalo. Wistron,

0: safety, tumakbo po siya.
1: Oh, very good. Si Doc Cesar. Doc Cesar.
0: Regular runner.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kung kailan siya nagka-edad, dun nagsimula ang kanyang running era.
1: O, di ba? Magpa-thank you na rin tayo sa maintenance department, syempre sa pananatili ng ano, ng kalinisan.
0: Apo, sa maintenance. Oh. Maraming salamat.
1: Okay. Ano pa?
2: Tsaka nagpapasalamat din tayo sa ano, sa City Livelihood.
0: Oh, nga, no, pala,
2: na, ano, na nagpa-unlock sa atin na ipahirami yung kanilang mga masahista.
1: Uy, may ganun na. Natin. Oo.
2: No, at saka marami pong ano, marami pong mga naka-avail ng ating free seated massage.
1: Ooh.
2: Ayan. Next year daw magkakaroon ulit ano, self-service naman.
1: Self-service. Bibigyan na lang ng kanya-kanyang oil, gano'n.
2: Saka instrakan na lang. At least kontrolado nila yung ano, yung pressure.
1: O, diba? Oo. Okay.
2: But anyway, si Sir August.
1: Anymore? August, masyado kang concentrated dyan sa cellphone mo.
0: Dito po kasi lahat ng ano, input.
1: Oo, sige, go.
0: So, sa SPES, nagtawag na po si Ma'am Dayan.
1: Mm-hmm.
0: Meron po tayong SPES orientation sa Thursday po sa aming training room. So, na-announce ko lang po lahat po ng mga na-text o na-inform o natawagan ni Ma'am Dayan. Alas 2 po yun ng hapon dito sa ating building 662, second floor. I-orienta po yung mga SPES and eventually, i-deploy na po ang ating mga bata.
1: Uy, congratulations.
0: Congrats po sa inyo.
2: Magkasama ba si Luis doon? Hindi.
0: Kasama ba ang i-dispose?
2: Ay, grabe.
0: I-ano na po sila.
2: I-deploy.
0: Tapos nagpapabati nga pala yung nanay ni Ate Dayan nung May 1.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po kasi siya nakalista sa list of birthday eh.
1: Ah.
0: Si

0: sa school lang po na nakikinig.
1: Nakikinig talaga?
2: Oo.
3: Nag-escape, gano'n.
0: Hindi ko, hindi. Bad.
2: May nagsungit na ba nag-try sa'yo doon?
0: Ay, wala pa naman po. Mabait po sila.
2: Charot. Ayan, baka may mga gusto kong batiin. Go ahead.
0: Binabati ko po unang-una po si Papa po. Advance happy birthday po sa kanya sa katapusan. And advance happy Mother's Day din po kay Mama. And binabati ko rin po yung mga kasama ko pong OJT, si Carlo Educalan, si Aloha, si Dana, si Ate Alex, si Geraldine, si... Sino po ba yun? Si Charity, tsaka si Pamela. Ayun po.
2: Ayun, no, kasi sa May 10, Sunday is Mother's Day. Ayan.
4: Tsaka malapit na rin sila matapos.
2: Ah, totoo.
4: At saka ako doon sa mga OJTs natin nung May 1, talagang super nakikulong. Talagang nagising din sila ng mas maaga. Mas maaga pa siguro sa amin.
0: Mm-hmm. 4 a.m. po.
4: Oh, 4 a.m.
2: 4 a.m.
1: Hindi ba? 4 a.m. siya nandito.
4: So 4 a.m. ka, nandito ka na ng 4 a.m?
0: Actually, 3:30 po.
2: Oh, 3:30. Emphasize.
4: Ang iyan naman tayo sa 5.
2: Correct.
4: 5:10 natin, di ba?
2: Di ba? Nakakaya naman sa iyo, sir.
4: Oo, di ba?
2: Oo.
4: Pala hindi ko na kinudos.
2: Di ba? Oo. Meron pinapasabi si Sir August, baka meron ka doon special someone i-greet.
5: Ay, yung anak ko nga pala, magbe-birthday siya sa May 12. Hindi rin kasi nakalista sa list of birthdays.
2: Oo.
5: Si Azur Christian.
2: Halatang nagtatampo ka, no? Oo. Parang halatang sa boses mo pala eh. Okay, sige. Ito na ang topic natin. Go ahead.
4: Ayan. Okay. Okay, yung topic. Pupunta na tayo dito talaga sa ano natin, sa mainit-init na ano natin na topic natin ngayon.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Ayun, Sir August.
1: Alis
4: na sila. Oo. Okay, sige po. Ang ating pong topic po ngayon ay handling workplace conflict, no? Alam ko na itong conflict na ito ay hindi talaga natin may iwasan, no? Lalo na sa may workplace natin.
1: Talaga ba?
4: Oo, di ba? Diba? Pero itanong ko lang, kapag may conflict tayo sa trabaho, ayun, kapag may conflict tayo sa trabaho, ano bang usual ang ginagawa natin?
1: Eh di, nakikipag-away din.
4: Ano, yung iba sa atin, tahimik lang, no? Si Priscel, tahimik lang. No, di ba? Tahimik lang. Minsan yung iba sa atin, pinapagpasa-Diyos na lang, no? Tapos iba, dinadaan na lang sabi. Di ba? Yung mga, di ba? Sige, ayun na natin, ipag-pray na lang natin. Di ba yung mga ganun? Tapos,
1: minsan ganun ka. Napaka-plastic.
4: O ganun, di ba? Tapos, minsan dinadaan na lang natin sa biro. Or minsan, talagang kapag medyo malaki yung ano yung conflict, no, dinadaan natin parang nag-harbor tayo ng sama ng loob, parang ganoon. So pero ikaw ma'am, paano ka ba nag-handle ma'am ng conflict ganoon kapag may conflict sa trabaho?
1: Sa trabaho, depende. Depende kung sinong kaaway ko. Hindi, depende. Maraming depende sa ganun. Mm-hmm. Siguro, depende kung sino ba yung ka-conflict mo. Mm-hmm. Depende sa sitwasyon. Ano ba yung pinag-ugatan ng conflict na yon? And, minsan, aaminin ko na depende sa mood ko. Mm-hmm. Kung paano yung magiging reaction ko when it comes to conflict. Kasi kung sakaling magkaroon ng conflict, tapos that day, sobrang busy, wala ka pang tulog, wala ka pang kain, medyo ano yan, yung mood mo, ano din, medyo palaban ka. Minsan pa, palaban ka, o minsan naman dahil inaantok ka, hayaan mo na lang. So, depende sa maraming bagay. Ikaw ba?
4: Pakinggan naman natin yung sa loob ni DJ.
2: Ano ba yan?
1: DJ, naranasan mo na ba ang magkaroon ng workplace conflict?
4: Tapos anong ginagawa mo?
2: Wala. Actually dito, real talk, hindi kami familiar sa mga ganyang conflict na ano. Kasi masayahin kami dito. Yun talagang character namin. Maingay kami. Magkakaroon lang siguro kami ng conflict pag nilagay kami sa department na parang library and dating. Hindi kami sanay.
4: Yung naglilista na maingay.
2: Yes, hindi kami sanay sa ganun. Kasi dito sanay kami maingay, may radyo, may sounds, tapos full of character kami dito. So yung conflict-conflict kaya negative dito sa amin. Oo. Yun lang, paglalabas kami siguro. Tapos tahimik kayo, guguluhin namin kayo doon. Oo. Yun lang.
4: Oo, kasi itong conflict na to, 'di ba? Sa mga ano sa mga offices, no? Hindi lang sa SBMA, pero doon sa mga pinanggalingan kong mga companies, talagang nag-arise talagang ang conflict, no? Dito sa Pilipinas, maraming mga empleyado yung ayaw talagang as much as possible ayaw ng direct confrontation.
2: Okay.
4: No, kasi syempre sa atin ayaw, as much as possible ayaw nating maka-offend ng mga tao. Tapos syempre pinapahalagahan din natin yung pakikisama, 'di ba? Tapos syempre yung hiya, ganun. Kaya minsan madalas no, may mga kasama na ako before na naiipon yung sama ng loob nila.
1: Before lang talaga.
4: Oo, may mga ganun. Ayun no. Tapos bigla na lang sasabog, ganun. Or yung tinatawag natin na silent quitting. Mm. 'Di ba? Which is usong-uso 'yun ngayong panahon na 'to, 'di ba? Parang mukha ka lang okay pero deep inside talaga hindi ka talaga okay. Parang meron kang
2: Ayan. Sabi dito, tunay na experience ba 'yan, Ma'am Rai and Sir RJ? Touch na touch sa mga listeners. Doon sa kaninang sinabi ninyo kanina, sabi ni Sir Ronald. personal experience ba 'yan?
4: Ito po ay general topic po ito na nararanasan po talaga ng mga offices ng mga tao po sa mga offices.
1: Sa tagal namin nating nagtatrabaho, naranasan natin magkaroon ng conflict.
4: Oo naman, pati rin naman sa mga sa office namin, 'di ba? Parang sa pamilya. Kasi yung mga tao doon sa office, 'di ba? Minsan mas matagal pa nga natin silang nakakasama kaysa sa mga pamilya, sa oras natin para sa pamilya natin. Oh, tapos araw-araw mo pa silang 'di ba?
2: Yes.
4: Ng Monday to Saturday or Monday to Friday. Talagang kung nag-arise yung conflict doon sa family. Diba, one more doon sa
2: trabaho.
4: May office na mas interactive kayo, 'di ba? Na mas marami kayong ginagawa, may pressure na involved. Mm-hmm. Pero Ma'am Sai, ano ba ang workplace conflict muna?
1: Sabay segue ng ganun.
4: Oo, diba?
1: Okay. Ano ba yung conflict? O kasi baka conflict tayo ng conflict, hindi pala naiintindihan ng mga listeners natin. So, conflict po is a natural and often unavoidable disagreement or tension between individuals due to differences in opinions, values, communication styles, personality, and work expectations. So, sabi nga po dito, unavoidable disagreement or tension. Hindi naman pag sinabing conflict is away na kagad, sigawan ka agad. Minsan yung mga maliliit na tension, yung alam mong, ay, teka lang, parang mali yata yung nasabi ko, parang nasaktan siya doon. May ganun. Conflict na yun.
4: Bilang tumaas lang yun, tumaas yung boses. Tapos si ate, parang hindi siya sanay sa ganun. Di ba may mga ganun?
1: Ang matatawag na rin natin ng conflict yon. And ayun nga, due to differences in opinions, values, communication styles, personality, and work expectations. Siyempre, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng feelings. So, may mga magkakaroon talaga ng pagkakaiba-iba pagdating sa mga ganun. Kumbaga, yung opinion ko, lalo na yan, pagdating sa opinion ko, hindi tayo pareho. Minsan, di ba sa comment section pa lang ng mga social media app, Diyos ko, ang dami na niya na conflict pagdating
4: saka
1: sa ganun.
4: Saka ang sabi nga dito, di ba, yung conflict talagang often unavoidable talaga siya. So kapag meron talagang mga pangyayari na talagang hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Siyempre, magkakaiba yung mga priorities natin, magkakaiba kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin, no? yung environment natin. Talagang nagkakabanggaan din talaga tayo sa mga ugali natin na nakaka-apekto sa trabaho natin at saka dun sa samahan natin.
1: True.
4: Ayun. So, dito sa Pilipinas, di ba, minsan, sa workplace, no, natitrigger tayo minsan kapag yung last minute na utos ni manager or ni boss.
1: Inis yun. Diba? Hindi kung ano na, pa-ready ka na umuwi. Okay, tapos biglang, ay, pakigawa to, urgent. Yung
4: oo, oh, may mga ganun. Tapos, ano, tapos minsan, hindi malinaw yung instructions.
1: Totoo.
4: Diba? Bahala na kayo, basta, ano, basta matapos yan, may mga ganun.
1: Basta gawin nyo yan. Tapos pagdating sa kanya nung trabaho, ay, mali naman to, mali naman yung ginawa nyo, ganun.
4: So, oo, may mga ganun. Tapos minsan din, meron tayong tinatawag na seniority issues. 'Di ba? Oh, bakit ako mas matagal na ako sa inyo dito, may mga ganun. 'Di ba? Tapos meron ding kahit na hindi natin sabihin, meron din tayong tinatawag na favoritism. 'Di ba? Ano parang totoo, parang
1: isa 'yan sa mga talagang ano.
4: Diba, minsan totoo naman or minsan pakiramdam mo lang na talagang favorite siya. Kasi 'di ba sa family nga eh, 'di ba sa mga ano,
1: paboritong anak.
4: 'Di ba? Parang ano, parang
1: kasang
4: ako kamay parang
1: ng mga paboritong anak diyan.
4: Harang ako parang sa loob ng mga taon na ano na inilagi ko dito sa lupang ibabaw, di ba? Parang palagi kong ini-issue sa mga magulang ko na hindi naman kasi ako paborito ninyo eh. Di ba? Parang
1: so,
4: ganoon,
1: ano
4: parang
1: din,
4: hindi ako nabigyan ng ano, hindi niyo ako binila ng cellphone, may mga ganoon, may di ba?
1: Parang hanggang ngayon dala-dala niya talagang
4: personal. Yung mga pinagsasabi mo doon, mabubura na siya ng pagmamahal.
2: Oh, parang ano man.
4: Advance happy Valentine.
1: At saka itong 5Cs, actually, hindi lang sa workplace. Oh, eh. Hindi,
2: kahit sa family natin.
1: Kahit sa family natin, diba? Parang sinabi nga nila, yung mga think before you click, yung mga pinopost mo sa social media, minsan high yung emotion mo. Mm-hmm. Kung ano-ano nang sasabihin mo, ipopost mo. Teka lang, kalma ka muna before mo ipost yan. Yung mga ganon.
2: Kasi ma-retain yun doon, diba? Hindi na ba?
1: Oo, lalo na yung may digital footprint ang
2: yes,
1: sinasabi nila.
2: Correct.
4: At saka minsan, yung mga ano natin, yung mga nasasabi natin, ang hirap ng i-retract. I mean, ang hirap ng bawiin. Kung yan, nakapagsabi ka na ng hindi maganda dun sa ka-office mate mo or doon sa mga hinahandle mong sa team. Ganon, no? Sa mga manufacturing companies, di ba? Kapag once na nakapagsalita ka na ng hindi maganda, ang hirap ng bawiin.
1: Ang hirap bawiin, diba? At karamihan pa, hirap mag-apologize.
4: Oo, may mga ganun.
1: Hindi na sila, ay, nasabi ko na. Okay, kahit alam mong mali at dapat ka mag-apologize, hindi na nila gagawin. Mm-hmm. So, may mga ganun ba?
2: Lalo na siguro kung nasa higher position ka.
1: Oo, yung ganyan.
2: Diba?
1: Kasi sabi na, ay, hindi ako bababa sa,
2: yes,
1: ano,
2: yung
1: sa
2: ego mo.
4: I will not stoop down to your level.
1: Oo, yung mga ganun. Nasabi ko ang nasabi ko. May mga ganun. So, kalma. Ayan. So, doon tayo sa pangalawang C. So, we have clear communication and calmness.
4: Ayun din. Saka, ano din kasi, saka meron din tayong mga empleyado talaga na, di ba, sana kung papasok dito, lalabas dito.
1: Totoo.
4: Hindi, talagang nag-harbor sa ano yun, sa utak nila yun.
1: Ito pa, take note. Siyempre, iba-ibang ang personality. So, iba-iba yung pag-perceive natin nung yung iba dadamdamin.
2: Yes.
1: Yung iba magagalit. Di ba? Baka mamaya abang sa loob. Di ba? Yung ganun. So, ayan. Kalma. Sabi nga. So, pangatlo is clarification. So, make sure you fully understand each other. Kasi kasama dun to sa miscommunication. Baka mamaya kulang yung information mo, mali yung maging decision mo or mali yung mga magawa mo pagdating doon sa conflict. So, kailangan merong clarification. Kapag, o kaya, pag nag-handle ka naman ng conflict, kunwari, may sinabi yung isang party, i-clarify mo kung ito ba yung ibig nilang sabihin, naintindihan ba nung kabilang party na ito ba yung pagkakaintindi mo sa sinabi niya. Kasi baka mamaya, nagsabihan sila kung ano yung problema nung isa, Iba din na naman yung dating dun sa kabila na ano. Tapos maririnig mo na lang after, eh, sinabi nga niya, ganito eh. Mm-hmm.
2: So, at may dagdag, no?
1: Oo, iba na naman. So, i-clarify natin yung mga bagay-bagay between or amongst each other.
4: Tsaka maganda na rin yung ano, siguro nakapaloob na rin dito sa clarification. Yung kunyari, meron tayong narinig na again sa atin, tapos ano na narinig natin sa ibang ano sa ibang tao. Iyan na natin, putulin na natin doon, 'di ba? I-clarify na natin. Talaga bang meron akong narinig.
1: Huwag nagpapaniwala sa fake news.
4: Oo, meron akong narinig na ano na sinabi mo daw ganyan.
1: Totoo ba?
4: Diba?
1: Kaso nga...
4: totoo ba? Sinabi mo, payat ako.
1: Wala akong sinabi, girl. Ang mahirap kasi,

0: Eh, katulad nga pa nung sinabi mo, Sir RJ, kanina, sa ating mga Filipinos, mahiyain, ayaw ng direct confrontation, ayaw ng ano. So kapag may narinig, yun na yun, nahirapan ng putulan yung mga bagay-bagay na dapat naputol na, na parang imbis na in-approach na ni employee yung source nung hearsay na yon, wala na, pinaniwalaan na lang niya yung narinig niya. So may mga ganun. So tanggalin ng hiya. Kaya ba dapat?
1: Tsaka matutong mag ano, matutong mag fact check.
0: Ayun, yun na lang siguro. Matutong mag-fact check kung ano man.
1: O sa mga netizens natin, ha, huwag tayo agad-agad naniniwala sa mga ano, sa mga fake news.
0: Diba? Especially ngayon, lumalabas yung sobrang yung AI photos na talagang
1: diba, as in grabe na talaga yung totoo, pataka diba?
0: AI niya.
1: Diba, napunta tayo sa AI photos, diba?
0: Hindi kasi kasama yun, diba? Kasama yun sa fake news.
1: Sa panahon ngayon na super nasa atin na lahat ng information.
2: Technology, digital, ibang source, no?
1: Mm-hmm. Pero yung source ng information, no? Matuto naman po tayo mag-fact check. Di ba? Huwag masyado nagpapaniwala. Mag-clarify. Yes.
0: Hindi lang sa social media, sa workplace, sa family, sa self-defense.
1: At saka sa mga kaibigan natin, minsan yung misa kung sino pa yung mga magkakaibigan, sila pa yung ano eh, sila pa yung mga, di ba? mga pinagmamaritasan din nila yung mga kaibigan nila eh, ganun. So ano, so mag-clarify. Baka naman hindi naman po yun yung ibig niyang sabihin. Baka naman iba yung pagkakasabi.
2: Yes.
1: Di ba? May mga ganun. Kasi minsan kapag dumating na sa atin, yung parang, na-rephrase na
0: yung iba na rin yung tono.
1: Iba na yung tono. Ganun,
0: iba na yung
2: tsaka total napasok naman yung social media, diba? Minsan mga splice video, yung hindi yun ng sinasabi niya, meron pa pala karugtong, eh yun lang ang na-cut.
1: Totoo.
2: Lalo na pinanumalaan mo.
1: Lalo na ngayon, Diyos ko, usong-uso yung sa mga politicians.
2: Diba? Oo.
0: Ayan. So, clarify, fact check. Mag-fact check tayo.
2: Okay. Correct.
0: So, ayan na. And number four is collaboration. You have to work together toward a shared solution. Ay, diba? Actually, yung sa collaboration and sa yung susunod, no, yung compromise, depende nga yun sa conflict. So, meron pa tayong mga pwedeng i-deep dive dito eh pagdating sa conflict. May mga strategies tayo na pwedeng gawin. So, ito sa collaboration, you have to work together toward a shared solution. Kung kasolve-solve naman, di ba, pag-usapan nyo na or mag-collaborate na kayo, paano ba tayo makakarating sa solution na gusto natin pareho? You have to do a win-win solution. Kung yun ang gusto ninyo, na win-win solution kayo, pareho kayong magiging okay, edi mag-collaborate kayo. Hindi pwedeng yung isa lang lahat ng gusto ng isa ang masusunod or yung isa lang ang lahat ng gusto niya ang masusunod.
1: Tsaka hanapin natin yung ano, no? Dapat pareho tayong maghanap ng solusyon. Hindi tayo pareho hindi tayo parehong magsisisihan. No, maghanap tayo ng ano ng solusyon. Paano ba tayo makakatulong sa team natin? Paano ba tayo makakatulong dito sa project na to, di ba?
0: Kasi minsan sige siya na nag-isip ng ano, pagdating ng panahon kapag nagkaroon ng problema, siya din lang yung susisihin. Yung ganon. So, dapat collaboration between the people. Between or among the employees. Ayan. So, and last one is yun nga, yung compromise. Be willing to meet halfway when needed.
1: Uy, alam mo, totoo to. Totoo to.
0: Sasawa mo na naman.
1: Oo. kasi di ba minsan tayo, ang initial reaction natin kapag kunyari merong nasabi sa ating hindi maganda, no, ganun. Ang initial reaction natin mag-retaliate na tayo agad. Pero ako sa pag-aasawa, parang ano, nung single ako ganun eh, 'di ba? Parang ganun. Pero nung baka nakikinig din yung misis ko. Buti na lang misis. Natutunan ko na parang yung mga maliliit na bagay. Siguro parang
2: let it slide na lang.
1: Bukso na lang ng damdamin yun. May mga ganun. Talagang hindi ko na dinadamdam. Ganun. Pero kunyari, yung ibang mga bagay na kailangan talagang pag-usapan.
2: Pero again ha, tulad ng sa family, yung mga issues sa ganun. Di ba pag pinatong-patong, pag nararamdaman mo na parang offended ka na talaga, wag mo nang patungin, automatic i-clarify mo na kaagad. Wag mo nang i-disregard, ganun. Kasi pag pinatong-patong yung problema na yan, tapos pag pumutok, nako, problema talaga malaki yun.
0: Oo. Totoo, yung emotion mo sabang ano.
1: Correct. Tsaka ano na, sige ma'am, baka meron kang sasabi.
0: Hindi, ano sasabihin ko lang sa, ang dami mong conflict sa
1: usap. Parang tribute yata sa ito ah. Parang para sa ito yung programa na ito.
0: Sabi ko po ako sa family niya. So, Pasok sa work ko.
1: Hindi kasi ano mo kung bakit. Kasi yung mga tao na yung mga tao sa ano natin sa opisina natin o yung mga tao doon sa production ano sa production line natin ganun. Talagang ano eh kailangan tinitreat natin sila as family eh. 'Di ba? Kagaya nga nasabi ko nga sa inyo kanina na mas matagal pa yung inilalagi natin, nakasama natin sila kaysa kasama natin
0: yung
1: pamilya
0: natin. Lalo na yung mga nagda 12 diba? Hours sa work.
1: O kaya ano kaya talagang rampant talaga sa ano sa mga big companies sa mga manufacturing companies talagang nag-aaway-away talaga sila, nagsisiraan sila dun sa ano sa may dun sa
2: trabaho nila,
1: sa workplace nila. Ganun, diba?
2: Correct. Oo.
1: Kasi ano kasi 'di ba kapag ka family mo dapat nilalove natin. Wow. Nilalove natin. Ayan, so.
0: Dapat naman talaga. Correct. Okay, so yun. Pero nakalagay dito ah, not every situation needs compromise. Ayun nga, sabi ko, depende yon sa conflict. There are strategies na dapat avoid mo na lang yung conflict. Ganun. May mga, may model dyan eh. Sa pag-research ko, may, ano nga ba yun? Kilman something model. Na, ang conflict pwede mong i-avoid depende sa ganito. Mga ganun. Pero dito nga ito, we're doing the 5 C's approach. So ulitin ko lang. So una, clear communication, calmness, clarification, collaboration, and compromise. Actually, ginagawa namin ito pag nagko-conmed kami. Conciliation, mediation. Dapat kalma kami. Ganun. Kasi pag mamaya, pag dalawang parties, ano na sila, medyo mataas na yung emotion nila. Kailangan kami yung maging mediator, kami yung maging guide nila, yung pillar doon sa meeting na wag na kaming makigulo.
2: Correct.
1: Okay, kung ano naman, Ma'am Sai, kung meron tayong best way to handle workplace conflict, ano-ano naman yung mga ways natin? How can an employee prevent conflict sa workplace?
0: So, unang-una, always communicate clearly.
1: Di ba parang ano, no? parang halos lahat no. It all boils down to ano, to communication. No?
2: Yeah,
0: di ba? Minsan ano, yun nga, minsan intindihin mo na lang din yung mga tao na ay teka lang, yung pagko-communicate niya hindi maganda. Baka naman may pinagdadaanan. Minsan ganon. So again, punta ka ulit dun sa 5C approach. I-clarify mo, ano ba, ako ba yung problema mo o talagang ano lang, may problema ka lang, mga ganon. So yan, communicate clearly and regularly pagdating sa trabaho. Set expectations early. Minsan kasi ang taas ng expectation natin, for example, team leader ka, ang taas ng expectation mo dun sa team mo. Baka naman hindi kaya, alam mo yun, yung talagang
1: Hindi kayang abutin.
0: Baka mamaya sabihin mo, kailangan makakota tayo hanggang bukas. Pero alam mo yun, yung isa may sakit, yung ganyan. So, medyo ano ka na, magsabi ka na ng expectation mo ng maaga, pero ano naman, ano bang tawag?
1: Yung ano, yung halatang
0: achievable
1: ano.
0: Achievable naman, yung gano'n. Oo, may smart. Specific, measurable, diba? Attainable. Ayun, yun yung word.
1: Attainable.
0: Kasi baka mamaya, set ka nga ng expectations early, pero hindi naman pala siya attainable.
1: And also, ano, kailangan din talaga nating, we should practice empathy and respect. Ano? Kasi baka naman mamaya talaga meron talagang pinagdadaanan si ate or si si kuya ganon or yung staff natin, no? Ayun. So tapos kailangan din talaga natin na ano eh yung empathy kasi 'di ba mas mabigat siya sa sympathy, no? Na talagang kailangan mo talagang
0: explain ano kaya yung empathy?
1: yung empathy, 'di ba? Yung paglalagay mo ng sarili mo doon
3: sa situation ng
1: isang tao. Talagang kailangan talaga nating intindihin 'yon at kailangan nating irespeto 'yon. 'Di ba? Baka naman mamaya, 'di ba? Baka naman mamaya na anuhan na pala siya na namatayan siya or nag-break sila ng boyfriend niya o ng girlfriend niya kaya siya late pumapasok, ganun, 'di ba?
0: Pero pagdating sa ganyan, Sir RJ, we have to understand na iba-iba din tayo ng personality or iba-iba tayo ng attitude, behavior, how we handle things. Kasi baka mamaya yun nga sinasabi, naiintindihan ko naman na ano, eh bakit naman siya pumapasok ng okay kapag ano, kahit na matayan ako nga, pumasok ako ng ganito.
1: We avoid comparison. Di ba minsan may mga comparison tayo.
0: Ako nga pumapasok kahit ganito, yung ganyan.
1: Naalala ko ang sabi nung doctor nung kapatid ko. Sabi niya na parang yung kapatid ko kasi parang sinabi ko talaga yung kapatid ko, no?
4: Ang dami mong example ngayon. Ang dami mong example ngayong araw na to.
1: Parang hindi ko na lang nasasabihan yung tatay ko.
4: Kanina nanay.
0: Si Lola.
1: Saka Lola ko 100 years old na. Diba? Yung Lola ko 100 years old na.
0: May conflict ka din.
1: Minsan, sobrang kulit niya. Well anyways, yun na nga. Yung kapatid ko, nasa na ba ako? Yung kapatid ko, na-diagnose kasi siya with ano, yung severe anxiety. Yung mga ganon. Na parang minsan, hindi, yung situation niya na mako-compare ko sa situation ko dati, ganun, na hindi pala yung makakatulong sa kanya. Ganun, na parang...
0: Iba yung experiences mo. Iba yung experiences niya. Yes. Iba yung feeling mo, iba din yung feeling niya. So, yung ganun.
2: At yung paano niya i-handle yung problema niya. Correct. Oh, yes.
1: Ganun, sabi ko, ano ka ba? Dati naman, ako nga dati, nung ganyan ako. Pero ano pala yan, pero, nawo-worsen lang yung ano niya, yung situation.
2: Correct.
1: Okay.
0: Hindi naman rampant. Parang ano na kasi sa mga, hindi lang sa actually sa Filipino, sa tao yung ganun. Ako nga, yung mahilig i-compare sa sarili.
1: Siya nga eh.
0: As much as possible, let's try to avoid yung ganun. Ayan. So speaking of avoid, ito pa yung mga ibang dapat nating i-avoid kapag may mga conflict. So, avoid comparison.
1: Ay, meron pa dito. Nakalimutan mo dapat.
0: Ay, sorry.
1: Nag-give din tayo ng ano. Constructive feedback.
0: Ano ba yan? Mukhang may gusto kong sabihin regarding dyan.
1: Hindi talaga, ano yun, kailangan talaga natin ng constructive feedback. No, constructive, hindi destructive, ano ha? Hindi destructive feedback. Kasi parang, ano eh, kailangan kasi natin, kailangan bilang mga leader, no, or bilang team leader, bilang supervisor, bilang nasa HR tayo, ganun, or bilang nasa higher management tayo, kailangan kasi talaga nag-grow din tayo dun sa ano, nag-grow yung mga tao natin, no, at kailangan kung kailangan ng advices, talagang advices na walang malis. Uh-huh. Diba? Parang hindi naman natin ina-attack yung personality ng tao or hindi naman natin siya...
0: You have to have your best interest at heart ng empleyado ninyo.
2: Parang maging sensitive tayo sa mga sasabihin natin.
1: Correct.
0: Ayun, tama si DJ.
1: Galing ni DJ. Parang meron siyang
0: Baka mamaya, ikaw yung nag-aayos ng conflict ang sasabi mo, ikaw naman kasi, ba't ganyan? So may mga ganon. So yun, isa din sa mga dapat i-avoid yung mga ganyan. Ito nga, so ano pa yung mga dapat i-avoid din? Personal attacks or blame. Ayun nga, sabi ko na, baka ikaw naman kasi ganyan, bakit ka marites? Ba't kasi ang taba mo? Yung mga ganyan. Iba pala. Avoid personal attacks or blame. Ayan. Isa pa is raising your voice or becoming emotional. I-avoid natin yon. Pero yun nga, minsan kasi unavoidable yung ano, yung pagiging emotional or yung pagtataas ng boses, lalo na pagdating sa conflict. Pag na-realize mo na yon na, ay, teka lang, tumataas na yung boses ko. Step back. Stop na lang, parang ganun. Yun ang dapat nating gawin. So, again, is ignoring the issue. Baka mamaya, kasi nga, yung sinasabi ni Sir RJ kanina pa na, kaka-avoid natin ng kaka-avoid dun sa issue, wala na, napatungan na lang ng napatungan, lumaki na yung problema, imbes na na-resolve na, nung maliit pa lang yung, ano, yung problema natin sa workplace. Ayan.
1: Sabi nga, ano, hanggat maliit pa lang yung butas ng bangka,
0: gawa mo na ng paraan.
1: Oo, ano na natin, tapalan na natin, solusyonan na natin.
0: Bago pa kayo lumubog pare-pareho. Isa pa is discussing the conflict with people who are not involved. Mm-hmm. Ayan, kasi pag bumulan pa ulit yan ng kung ano-ano, may mga o may dagdag, may bawas pagdating doon sa conflict. Kapag sinabi mo, ay, nagkaman kami ng problema ni ganito, ganyan. O kaya, ikaw yung leader, ay, nagkaman nga ng problema yung dalawang yan, eh, ganun. So, lumalaki lang yung problema. Imbis na stop na sa'yo, pinalaki mo pa. Ayan. Or lumabas pa doon sa parties involved lang doon sa situation. Ayan. Gusto ko sabihin.
1: Ano, sa mga ano natin, kaya mahalaga din sa ano, sa mga companies natin na nagke-create tayo ng ano, ng mga grievance procedure, no, ng mga grievance ano, grievance process
0: mechanism.
1: Process natin, mechanism, ayan, 'di ba, sa ano natin, sa companies natin, kasi ano yun eh, mahalaga yun eh, kapag kayong empleyado natin unheard sila, no, mas lumalala yung situations. Kaya ano, kaya meron tayong LMC, 'di ba, yung Labor Management Committee, ganun, na nabibigyan ano, na nabibigyan lahat ng yung mga representatives ng mga empleyado, ganun din sa may management, no, na nagkakaroon sila ng ano, ng pag-uusap palagi. Ganon, para kung ano man yung issue, ano man yung conflict na nag-arise, na ano na natin, na nasusolusyonan na natin. Ganon, kaysa naman umaabot pa tayo sa ano, umaabot pa sa nagkaka-NLRC pa, 'di ba?
2: Demandahan,
1: nagkakaroon pa ng mga labor cases, mm-hmm. 'di ba? So 'yun. So syempre ang palagi ang approach natin, ano talaga, prevention is better than cure.
0: Totoo.
1: No. Kaya we encourage yung ating pong mga companies, no, na magkaroon po tayo ng ano, ng grievance mechanism sa ano natin, sa mga companies natin.
2: Sure,
1: kaya nga ano, kaya nga minsan merong mga companies na talagang nagkakaroon sila ng suggestion box,
2: mm-hmm.
1: no? Yung suggestion box na yun, hindi yun para sa mga kliyente nila. Yung suggestion box na yun, para yun sa mga empleyado nila,
2: mm-hmm.
1: na ano, na ma-air yung ano,
2: yung side nila,
1: yeah. yung gusto nila, ganun.
2: At hindi lang pang-display, no?
1: Oo, hindi mm-hmm. lang pang-display. Talagang kailangan.
2: Gamitin, correct.
0: At saka pag sa mga ganun na may suggestion box, avoid nyo po yung retaliation. Mm-hmm. Alam nyo, ay, may nabasa kayong ano doon. Tapos biglang, oh, ano ba naman to si ganito? Kung ano ng mga pinagsasabi. Huwag ganon. So, mm-hmm. dapat solusyonan natin. Kasi, baka yun pa yung makabuti sa kumpanya eh. Kapag nasolusyonan natin yung mga maliliit na bagay na yun. For example lang, kunwari, mainit. Nag-request ng
1: building na ganito, kulang po kami ng ventilasyon, or
0: yung ganyan. Makakatulong yun sa, huwag natin isipin kagad na gastos, na reklamo, mm-hmm. ganyan. Mm-hmm. Ang isipin natin is how to help those employees. Mm-hmm. Kasi lalo na ngayon sa panahon ngayon, mainit, magkakasakit yung mga yan.
1: Di ba na? Diba? Grabe, init ngayon, no? Grabe, nakakapaso.
2: Yung heat index natin.
0: Lalo na makakatulong din sa
1: lalo na sa may bahay namin. Talagang i-involve na naman yung bahay namin.
0: Ayun. Ngayon, bahay nyo naman. Ngayon, bahay. Tatay mo na lang talaga, tsaka si Lola na lang.
1: So, ayun. Sige, ma'am.
0: Ayan. So, what is a conflict resolution process? Actually, parang sa 5 C's na to, no? So, you identify the issue. You allow each party to share their perspective. Mm-hmm. We have another technique dyan, yung 5-5-5 technique na sinasabi.
2: Mm-hmm.
0: Kung ikaw ang nagre-resolve ng conflict, you allow the other party to talk for 5 minutes, then the other party for 5 minutes and then you find or collaborate for a solution for another 5 minutes. So, pwede nating gamitin yung approach na 5-5-5. So, you clarify misunderstandings, agree on a solution, and follow up to ensure it's working. So, yun. So, sundan natin yung 5 C's and we follow these processes. And yun nga, tignan natin na kung nag-work ba yung solution na nag-come up kayo nung conflict. Kasi baka mamaya, nag-come up kayo with the solution. After a while, ganun na naman yung
2: balik
0: problema.
2: Balik na naman sa dati.
0: Balik na naman tayo sa dati. So, check nyo rin kung kayo si leader, kayo si supervisor or HR. Yan.
1: Kaya talagang ano, mag-usap. Ayan. Yeah. Yung proper clear and proper communication talaga. Parang ano nga 'di ba sa mga ano, sa mga unionized companies 'di ba? Yung ano nila yung collective bargaining agreement nila, nagkakaroon sila ng negotiations talaga na parang ito yung ano namin, ito yung gusto namin mangyari, o tapos ito ito lang yung makakaya natin sa kumpanya, di ba? Nagkakaroon din talaga ng compromise eh. Talagang win-win ano win-win solution talaga. Ayun. So kailangan talaga nating ano kailangan natin talaga to no.
0: So, ito, may iiwan tayong quote para sa
1: diba?
0: Kanila.
1: May quote for the day.
0: So, workplace conflict is normal, but how we handle it defines the kind of environment we create. Ayan. Kasi kung yun nga, pag kina-avoid natin, lumaki, nagkaroon lang ng stress, nagkaroon lang ng toxic environment. Mm-hmm. So, we have to find a solution or kung paano natin aayusin yung mga problema natin doon.
1: Correct.
2: Yun.
0: So, ayun po ang aming topic for ayun, today.
1: So, kapag po meron po kayong ano, kapag po meron po kayong gusto pang linawin, ganun, mm-hmm. or gusto nyo pong magpatulong, no? Magpatulong po to how to set up a grievance machinery or grievance committee or yung LMC po natin, yung Labor Management Committee po natin. Ganun. Pwede po kayong tumawag sa amin or pwede po kayong ano, pwede po kayong maghingi po ng help sa ano
2: natin, advice, ayan.
1: Oo, ng advice, ng help po sa ano
0: tama
1: sa
0: po kayo kay Sir RJ.
1: Sa National Conciliation sa Regional Conciliation and Mediation Board, no, yung RCMB po natin, no. Talagang ano po nag-aano sila nito eh, nagkakantak sila ng training and seminar po pagdating po sa mga ganito.
0: Tumutulong po sila talaga.
1: Oo.
0: Kasi talagang ano, malalaking companies.
1: Oo, kasi talaga ano na naranasan talaga natin na ano talaga, no, talagang may nagwelga pa, may ano.
0: Ah, masabi ko lang din Sir RJ, mayroon dating company na ang daming reklamo sa atin. Hindi kami yung pinareklamo. I mean, may dumadating sa amin ng mga complaints with regard dun sa company na yon. Pero nung nag-start na silang magkaroon ng LMC, halos wala nang wala
1: diba?
0: Na. So, good. Kasi dun pa lang nga sa workplace
2: kasi settle
0: nila,
2: na.
0: Sinasettle na, inaayos na.
1: Sa plant level, sa plant level pa lang, sinasettle na nila yung ano, yung conflict nila.
2: Okay.
0: So, hopefully may natutunan ng ating mga listeners. Diba? May mga advices silang nakuha sa atin.
2: Ito yung ano lang naman, additional na question lang naman. What if yung HR bias, paano makakatulong ang labor doon? Please announce the number na pwede kayo makatulong. Kasi mamaya may mga listeners tayo, mga employees na nakikinig sa atin, yung HR nila ng kumpanya eh pabor doon sa isang alam mo naman, bias nga, di ba?
0: May favoritism
1: natin.
2: Yes, correct. Paano makakatulong ang labor doon?
1: Para feeling ko HR dyan, nanay ko.
2: Oo. Para dumiretso sa inyo mismo. Please announce the number kung meron man.
1: Sige pa, Ma'am Sai.
0: Ang number po namin sa office is 252-4554.
2: Yun. 252-4554.
0: Or you can email po kung gusto nyong ma-air out talaga lahat.
2: Ng ano ninyo.
0: Ang email po namin is CEWD, that's Charlie Echo Whiskey Delta at sbma.com.
2: Yun.
0: So email lang po kayo. Nasasagot naman po namin siya.
2: Yun. Okay. Sana na-retain yung mga pinag-uusapan natin, mga kaibigan. At mukhang hindi natin makakapagbigay ng trabaho sa radyo dahil masyado na tayong overtime.
0: Ay, so Ano to? Ba? Ay, sorry
4: na. Diba? Maski ako nagulat din ako eh.
0: Napasaya yung ano, yung
2: kwento ba? Ano yun, napaka ano naman, napakarami naman nating informations na ibigay sa mga listeners natin at the same time sa mga kapwa natin empleyado. Napaka may mga personal greetings kayo. Go ahead now.
1: Ayun, so binabati po namin yung mga taga-office namin, no? Pinamumunuan po ng aming pong officer in charge na si Attorney Dennis Dino, ano po, Attorney. Tapos si Sir Lon, si Ma'am Lori, si Ate Alma, si Sir Wawi, ganun din yung dalawa naming OJT, pati po si Ate Nilda, si Charity at saka si Pam.
0: And of course po sa other offices ng labor, sa admin kay Ma'am Sok, of course kay Attorney Melvin Barrios po, and po sa MSD, WDD, and SCO. Hello po sa inyo.
2: Yan.
0: Oh, hindi nyo kami sinamahan.
1: Umover tuloy kami.
0: Sige, Ma'am. Umover tuloy. Hi. Hi, baby.
2: Hi, baby. So,
1: RJ. Ayun, at saka dun sa misis ko, ayun. Sorry na.
2: Sorry na.
4: Pati sa nanay mo.
0: Sa pamilya mo, matagal yung conflict.
2: Diba? Sa nanay mo, sa kuya mo.
1: Oo, sa nanay ko, alam mo, mahal na mahal kita.
0: Mga kapatid mo.
1: Advance Happy Mother's Day.
0: Dun din
1: sa lola kong 100 years old, diba? Diba, pautang naman. Ayun. Happy Mother's Day.
0: Sa lahat po ng mga nanay,
1: sa mga bayaning nanay po natin.
2: Yes, correct. Ako naman, shout out dyan sa may Magsaysay Drive. Ang number one ukay in town. That is UK. May mga branches sila sa iba, Masinloc at Subic Zambales. Alibaba Clothing Store, Red Carpet Boutique, Lady Jan Barca. Good morning kay Miss May at kay Sir Dexter. At syempre ang Laseda Medical Clinic, ang Princess Cat Couture. Thank you very much. And happy birthday to my mom. Heavenly birthday sa aking mother ngayong araw nito.
1: Happy birthday,
2: ayan,
1: po.
2: I miss you po. And I love you. Ayan. At syempre, magkarinigan na lang po tayo mga kaibigan sa susunod na naman po na palatuntunan ng ating programang
0: Paggawa at iba pa.
2: Thank you very much.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
2: Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500.
3: Ha? Sino to?
4: Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ipigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding bumurahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan,

0: Kaibigan, matipunong mama sa Mindanao, nanganak!
1: Lalaking nanalo sa loto, nagmalaki, inako po!
2: Tindero ng suka sa Commonwealth, Pinoyo!
3: Kaso ng basurero sa Bayatas, binasura ng korte.
4: Huwag basta-basta maniniwala sa bali-balita. Kalat na kalat yan sa social media.
5: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Sinasadya nila ang disinformasyon, kaya ang bansa natin ay nalalason.
6: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Kung hindi pa tayo sasandal sa totoo, fake news ang mananalo. Ang tinig lamang ng katotohanan ang dapat nating ipaglaban.
7: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Dismiss disinformation. Fight fake news forever.
8: A public service message from PBS, Philippine Broadcasting Service of the Presidential Communications Office, Subic Bay Metropolitan Authority, and 89.5 FM, My Subic Bay Radio.

What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Paspo, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman.

0: Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
1: Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC. Pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ipigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Dilimang, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
2: This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission.
3: New Ronnie Rock first. Hey, what's up? This is David from Disturbed.
4: Open your eyes.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
1: M13 is so good. 89.5 FM Live, Sidik Bay Radio.

0: 89.5 worldwide.
1: Subic Bay Radio.
0: Worldwide 24/7.
2: And now,
3: it's
1: DJ Elton.
3: DJ Elton.
4: Elton.
5: Uy, ako nga yun. Di ikaw nang masaya o ikaw nang happy. Sabi ng awitin na yan. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. And welcome na naman sa ating program, of course, nang gigising naman ng Bubulahaw, ang inyong DJ na may L at may Ton. Magandang araw ng Huwebes. Ayan sa inyong lahat dyan. O, diba? Parang araw-araw na lang nambubulahaw itong si DJ Elton. And good morning po sa lahat ng mga darling natin dyan. Lalong-lalo na yung mga kabubukas lamang ng kanilang mga radio set para sa ating programa. Ayan na, later on, bibigyan natin ang ating mga makabuluhang mga balita. At syempre, ang mga good vibes natin, mga awitin para sa inyo. Ngayong araw ng Thursday, yes, May 7, 2026. Happy birthday kay Reverend Father Joel Huerto. Ayan, happy birthday po sa inyo, Father. And of course, kay Ate Aileen. Ayan, happy birthday. Belated. O, kahapon yung birthday niya. Belated happy birthday sa'yo, Ate Aileen. O, grabe. Sobra ang mga naibigay na handa. Ayan, grabe yung nangiloko doon sa mga cake. O, alatang tumatanda na ang DJ Elton nyo kasi hindi na sanay sa mga matatamis na pagkain. Oo, sobra-sobra. Anyway, and good morning po sa lahat ng mga friends natin dyan sa may Olongapo City Public Market. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga suki natin dyan. At syempre, babatiin din natin ang magandang umaga ang lahat ng mga drivers natin. Ayan, lahat ng mga jeepney, tricycle, at mga bus drivers natin, especially mga naglalakbay ngayon, oh, yung mga na may mga pasada. Good morning po at ingat-ingat po sa inyong mga biyahe. No, kahapon, meron na naman tayong aksidente dyan sa may Kabalan. Kaya konting ingat po tayo, mga bossing, lalo-lalo na kapag magmamaniobra. Oo, idahan-dahan lang natin. O, dahan-dahanin lang natin ang mga bagay-bagay. Huwag nating daanin sa init ng ulo din. O, huwag tayong sumabay sa panahon natin ngayon na kung saan talagang tumadagaktak ang pawis sa lahat ng kasingitan. Ayan. Oo, sa sobrang init. Kaya talagang bagay na bagay talaga ang mga chargeable fan or hindi naman kaya yung mga tubig. Oo, yung may mga tumbler na dala. Lalo-lalo na yung mga nagjo-jogging sa atin dito ha, sa Subic Bay Freeport Zone. Ayan, lagi po tayo magdala ng ating bottled water. Kung di man po, ayan ang inyong mga tumbler. Ayan, parang nagsagayon ma-replenish ang inyong mga katawan. At ganyan din sa mga nagtatrabaho sa atin dyan na talaga namang arawan. Nako, konting ingat po mga friends ha, kasi tumataas po ang ating heat index. Medyo talagang nagbabadya na ang araw. O, parang katabi na lang natin talaga siya. Parang ayaw niya tayong tigilan. O, talagang nakatutok sa atin ngayon ang haring araw. And magandang morning din sa lahat ng mga friends natin dyan sa may Barrio Bereto at sa mga taga Kawag, Subic, Zambales. Ayan, good morning po sa inyo lahat dyan. Syempre sa lahat mga bossing natin dito sa Subic Bay Metropolitan Authority, lalong-lalo na yung mga members natin ng SEA, ayan, SBMA Employees Association. Good morning po sa inyo lahat dyan. At syempre, lahat ng mga DA natin, mga deputy administrators natin, and of course, lahat ng mga bossing natin, mga directors natin of SBMA, and of course, ang ating chairman and administrator, ayan, Engineer Edgardo Alinio. Good morning po, sir. At sa lahat ng mga staff natin dyan sa CHAD office. Syempre, good morning din kay Mamu, ayan, ang ating DA ng Corporate Communication Group, si Mamu Army Llamas, and of course, sa lahat ng bumubuo ng PRO, and of course, ng MPD. Good morning din sa lahat ng mga friends natin dyan sa Law Enforcement Department, lalong-lalo na dyan sa may main gate. Ah. Good morning po mga ma'am at mga sir. At syempre sa 14 gate na rin at sa may Apo gate. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga LED natin. Hello kay Ate Peng. Good morning. At syempre sa lahat ng mga taga Towa Spring Water Station. Ayan. Thank you so much. Ayan. Basta Towa Spring Water Station, may Towa ka na, may water ka na, may jowa ka pa. Anyway, pasok na natin ang ating mga unang balita ngayong umagang ito. Kasama pa rin niyo ako, ang DJ pa rin na may L at my Ton. Okay. Para sa ating unang bagsak ng ating mga balita ngayon.
6: Ngayon,
5: tatlong pasyente nilikas patungong Europa matapos ang pagsiklab ng hantavirus sa cruise ship. Dalawang pasyenteng may hantavirus at isa lang ang pinaghinalaang nahawaan ang inilikas mula sa isang cruise ship patungong Netherlands noong Miyerkules ayon sa Ahensya ng Kalusugan ng United Nations. Ang barkong nasa sentro ng isang nakamamatay na pagsiklab ay nanatili sa baybayin ng Cape Verde kasama ang halos 150 na katao na naghihintay tumungo sa Canary Islands sa Espanya. Ipinakita sa kuha ng Associated Press ang mga health workers na nakasuot ng protective gear patungo sa barko para sa evacuation kasama ang British doctor ng barko na ayon sa Health Ministry ng Spain ay nasa malubhang kondisyon. Ngunit bumuti na, kalaunan ay umalis sa isang air ambulance at tatlong tao na ang namatay at isang bangkay ang natitira sa barko ayon sa World Health Organization. Sa walong kaso na naitala, lima lamang ang nakumpirma ng mga pagsusuri sa laboratorio. Karaniwang kumakalat ang hantavirus sa pamamagitan ng paglanghap ng kontaminadong dumi ng daga at maaring kumalat ito sa tao. Bagamat bihira lamang ito ayon sa WHO, ang pangunahing eksperto sa epidemya ay nagsasabing mababa ang panganib sa publiko. Sinusubukan ng mga opisyal ng kalusugan sa Europa at Africa na matukoy ang mga taong maaaring makipag-ugnayan sa mga taong unang umalis sa barko. Ang umalis noong April 1 mula sa Timog Amerika para sa paghinto ng Antarctica at sa isang liblib na isla ng Atlantiko. Samantala, inaasahan ng mababatas ang mga mababang inflation sa susunod na buwan dahil sa tugon ng gobyerno sa krisis sa gasolina. Ulat galing kay Agatha Gregorio. Inaasahan ni House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development or LEAD Chairperson Miro Kimbo na bababa ng malaki ang inflation sa susunod na buwan dahil wastong tinutugunan ng gobyerno ang mga eksperto ng mataas na presyo ng gasolina. Layunin ng panel na tumugon sa inflation sa pamamagitan ng mga elementong nagpapahina na magdudulot ng pagtaas ng mga gastos dahil sa krisis sa gasolina, dagdag ni Chairperson Kimbo. Tinalakay ng mababatas ang pangangailangang pigilan ang epekto ng krisis at kumalat sa iba't ibang bahagi ng ekonomiya. Noong nakarang Martes, nagsagawa ng pagpupulong ang Ad Hoc Committee upang talakayin ang panukalang batas ng kalinga na naglalayong magtatag ng balangkas pagtugon para sa seguridad ng supply ng mga mahahalagang produkto sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, isinusulong ng Pilipinas ang seguridad sa pagkain at enerhiya ayon sa ASEAN, ulat galing kay Alexis Romero. Habang nahaharap ang rehiyon sa epekto ng digmaan na gitnang silangan at kaguluhang pampolitika tulad ng krisis sa Myanmar, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan para sa higit na kooperasyon at mapayapang pakikimuhay habang nangakong isusulong ang seguridad sa pagkain at enerhiya at ang kaligtasan ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Sa isang pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni President Marcos na ang iyon ay nagpakita ng kahangahangang katatagan at nalampasan ang malaking balakid simula ng pamunuan ng Pilipinas ang ASEAN 9 na taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, malayo pa sa tapos ang gawain sa rehiyon na bloke habang patuloy itong nakipagbuno laban sa isang pabago-bagong pandaigdigang kapaligiran kung saan mahalaga ang maganap at patuloy ang kooperasyon. At bilang tagapangulo, patuloy ang pagtatanggol ng bansang Pilipinas ang mitiin ang ASEAN ang mapayapang pakikimuha paggalang sa isa't isa at kooperasyon para sa pagbabahagi ng kapagpakinabang. Ayon sa President Marcos, binigyan din ng Pilipinas ang tatlong pangunahing prioridad sa ilalim ng pamumuno nito, ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at kaligtasan ng mga mamamayan sa ASEAN sa buong mundo. Nangako ang Pangulo na sisiguruduhin niyang mararamdaman ng mga mamamayan ng ASEAN sa buong mundo ang epekto ng ginagawa ng rehiyon. Sa parehong video kahapon, tinanggap ni President Marcos sa Timor-Leste bilang isang ganap na miyembro ng ASEAN na inilarawan bilang pagunlad bilang isang refleksyon ng patuloy na ugnayan ng kooperasyong panrehiyon at ibang bahaging pangako na mamithiin ng multilateralismo. At bilang pinuno ng ASEAN, sinusulong ng Pilipinas ang isang susog ng karta ng bloke upang ganap na maisama ang Timor-Leste bilang pinakabagong miyembro nito. Sa iba pang balita, naghahanda na si Mary Jane Velasco para sa kanyang testimonya laban sa mga recruiter. Balita galing kay Jeffrey D'Amico. Naghahanda na sa unang pagkakataon na tumestigo ang bilanggo na si Mary Jane Velasco, ang drug courier laban sa dalawang umanong inyong legal na recruiter. Ito ang isiniwalat ng abogado at pangulo ng National Union of People's Lawyer or NUPL na si Andre Olalia, ang legal counsel ng mga Pilipino sa reporter kahapon nang bumisita siya sa Department of Justice kasama ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. Ipinaliwanag ng abogado na ang case conference ay bilang paghahanda ng testimonya ni Mary Jane sa Mandaluyong Regional Trial Court. Ipinaliwanag ni Attorney Olalia na si Velasco ang nagrereklamo sa nakabinbing kanyang kaso laban sa kanyang umano'y illegal na recruiter at mag-asawang sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao na nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking, estafa at illegal recruitment. Binanggit ang opisyal ng NUPL na siya na lamang ang natitirang saksi ng prosekusyon na matagal nang naantala dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ni Attorney Olalia na ang kaso laban sa mag-asawa ay orihinal na isinampa sa Regional Trial Court or RTC ng Nueva Ecija, ngunit noong nakarang Disyembre ay inutos sa Korte Suprema na ilipat na lamang ang kaso sa Mandaluyong RTC. Ang mag-asawa ay nahatulan noong 2020 ng Nueva Ecija RTC para sa malawakang ilegal na recruitment at sinentensyahan bilang namakulong habang buhay at magmulta ng 2 milyong piso. Ang kaso ay may kinalaman sa reklamong sinampa sa kanila ng mga biktima na sila Lorna Valino, Ana Marie Gonzalez at Jeneline Paraiso. Dahil papalipit na ang araw ng mga nanay, ngayong May 10, nagpahayag ang pag-asa ni Olalia na ang kalayaan ay magiging pinakamagandang regalo na may bibigay kay Mary J. Veloso na kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Samantala, Senator Marcoleta tatalupan ng 500 million pesos na allocables. Ulat galing kay Malu Escudero. Balak silipin ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senate President Pro Temporary Panfilo Lacson ang mga proyektong pinondohan ng 500 million pesos na sinasabing allocables o inilaan kay Senator Rodante Marcoleta noong miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa Lingguhang kapian sa Senado, natanong kay Senator Lacson tungkol sa sulat kamay na iniwan ng namayapang si dating Public Works Secretary Catalina Cabral na nagsasabing nag-allocate ng 500 million pesos para umano sa mga proyekto ni Senator Marcoleta. Ang nasabing sulat ay ipapasa umano sa Office of the Ombudsman. Agad na nilinaw ni Senator Lacson na hindi maituturing na illegal ang allocables or allocables kahit hindi pa ito maituturing na tama o proper. Sinabi ni Senator Lacson na naging problema kung ang proyekto ay hindi talaga ginawa o isang ghost project o kaya ay sinadyang ibaba ang standard para mas malaki ang kita ng contractors. Bagamat hindi direktang tinukoy ni Senator Lacson si Senator Marcoleta, ikinuwento ng senador ang pagpaparating sa kanya ng iba pang mga kongresista na kasapi ng Commission on Appointment na may isang kongresistang ng Bukol sa kapwa mababatas nung kinumpirma ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Idinagdag ni Senator Lacson na may 1.5 billion pesos ang hinihinging halaga ng proyekto ng 12 na mambabatas na kasapi ng Commission on Appointment panel noong nakalusot si Bonoan, pero 500 million pesos lamang umano ang ibigay na halaga ng proyekto. At para sa huling balita natin sa oras na ito, lahat ng leader maliban sa Pangulo ng Myanmar ay dadalo sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ulat galing kay Giselle Ombay. Lahat ng pinuno ng estado ng mga bansang kasapin ito maliban sa Myanmar ay dadalo nga po sa ASEAN Summit 2026 at may ugnayan sa pagpupulong sa Cebu ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary ASEAN Spokesperson Dominic Javier Imperial kahapon. Sinabi ni Spokesman Imperial na ang Myanmar ay kakatawanin ng permanenteng kalihim ng Ministry of Foreign Affairs ng bansang ito at pinuno ng pulong ng mga senior officials. Inihalal ng Myanmar ang pinuno ng militar na si Min Myung Hlaing bilang pangulo ng pamamagitan ng isang botohan sa parlamento noong nakaraang Abril. Naluklok siya sa kapangyarihan ng 2021 upang mapatalsik ang administrasyon ng nagwagi ng Nobel Peace Prize si Aung San Suu Kyi. Nang tanungin kung bakit hindi dadalo ang bagong pangulo ng Myanmar sa ASEAN Summit ngayong taon, sinabi ni Spokesperson Imperial na ginagabayan ng desisyon lamang ito ng kanilang mga pinuno. At yung naging kabuuan ng ating pagbabalita ngayong umagang ito, kasama pa rin ako, of course, Elton, ang DJ pa rin na may L at may Ton. Magbabalik ang ating mga makabuluhang pagbabalita maya-maya lamang.
0: Balita
1: Ngayon 89.5 Worldwide Subic Bay Radio
0: Worldwide 24/7
1: And now
0: It's
1: DJ Elton
5: Siyempre pa magpapatuloy tayo sa ating program. Of course, Wake Up With Me. Diyan lamang kayo mga darling ko. Eh, kay sabi nga natin ay wait a minute, kaping mainit. Anong nangyayari?
2: Coffee? Check. Shower? Check. The best morning show on the radio? Check. Start your mornings right.
3: Right here on 89.5 FM.
4: Big FM, dishing out good music. Latest hot singles from around the world for your satisfaction. BFM, 895, the music that stays with you all day, all night.
6: A lot of people have different tastes, different music. 24 hours of non-stop broadcasting. BFM 895 will definitely make your day. The station that stays with you all day, all night.
7: Para bang sinusunog ang aking laman. Ramdam ko ang bawat haplos ng kanyang kamay sa aking katawan. Ngunit hindi ko hahayaan na diktahan ng mundo ang dapat na pinaglalaban ko. Hindi ako babae lang.
8: Ang pananakot kapalit ng pagtatalik at iba pang uri ng pambabastos sa babae, lalaki o sinuman ay isang krimen at paglabag sa sexual harassment of RA 7877.
7: Hindi sila malakas, hindi ka mahina, lumaban ka.
9: A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development.
10: The Subic Bay Metropolitan Authority is inviting all concerned Subic Bay Freeport stakeholders to a public hearing on the temporary measures approved by the SBMA Board of Directors to support affected sectors pursuant to Executive Order No. 110. The agenda will include the following: 50% reduction in road users' fee, suspension of the environmental and tourism administrative fee, free of charge renewal of SBMA ID in electronic ID format for Subic Bay Freeport workers, proposed reduction of fees for the renewal of SBMA ID in physical card format, and proposed economic relief assistance program for Subic Bay Freeport locators. This public hearing shall be conducted on May 11, 2026 at 2 in the afternoon at Function Hall B of the Subic Bay Exhibition and Convention Center.
11: No.

Yan naman ang awitin ni Mr. Vong Nabarro. Ayan ang kanyang Totoy Bibo. 6:45 is our time. Right here at 89.5 Maestro Big Bay Radio with me, of course, Elton. Para pa rin sa ating Wake Up With Me. Ayan, good morning din sa lahat ng mga friends natin dyan from Towa Spring Water Station, providing you with trusted quality service that matters for distilled and purified drinking water. Located at the number 29 Karen Street, Barangay West Bakbak, Olongapo City. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. Ngayon, mas abot ka ang presyo, mabilis ang delivery. Contact them at 0948-466-5378 kasi sa Towa Spring Water Station, hindi lang basta tubig, pati kalidad at kalinisan ang prioridad. Magandang umaga din sa lahat ng mga friends natin dyan sa may Barrio Barreto. Ayan. At again, good morning pa rin sa lahat ng mga friends natin from the Law Enforcement Department. Ayan ang SBMA. Lalo dyan sa may main gate. Ito naman, galing kay Miss Esperanza Fabon. Ayan, para kay Ate Eileen na nag-birthday kahapon. Ito naman ang talagang makabagbag damdaming awiting pinamagatang Rosita Chacha. O, di

0: Visit Subic Bay Freeport Zone.
1: A special message from
2: 89.5
3: My Subic Bay Radio
4: Worldwide
3: and Subic Bay Metropolitan Authority.
5: The Subic Bay Metropolitan Authority is inviting all concerned Subic Bay Freeport stakeholders to a public hearing on the temporary measures approved by the SBMA Board of Directors to support affected sectors pursuant to Executive Order No. 110. The agenda will include the following: 50% reduction in road users' fee, suspension of the environmental and tourism administrative fee, free of charge renewal of SBMA ID in electronic ID format for Subic Bay Freeport workers, proposed reduction of fees for the renewal of SBMA ID in physical card format, and proposed economic relief assistance program for Subic Bay Freeport locators. This public hearing shall be conducted on May 11, 2026 at 2 in the afternoon at Function Hall B of the Subic Bay Exhibition and Convention Center.
6: Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500.
7: Ha? Sino to?
8: Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC. Pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ipigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding bumurahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One-Stop Public Assistance o OSPA sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
9: This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission.
10: Listen up, thrill seekers. Your next big win is waiting at Bingo Bonus Barreto, number 111 National Highway, Barrio Barreto, along the Po City. Bingo Bonus, second level, Ayala Harbor Point Mall, Subic Bay Freeport Zone. Bingo Party, second floor, RC Building, number 4, 28th Street, Barangay East Bahak-Bahak, along the Po City. Win as much as 30 million pesos. The fun never stops, and the prizes just keep getting bigger. Are you ready to be the next jackpot winner? Visit and play now.
11: Kaibigan, matipunong mama sa Mindanao, nananap!
12: Lalaking nanalo sa loto, nagmalaki, inakupo!
13: Tintero ng suka sa Commonwealth, Pinoyo!
14: Kaso ng basurero sa Bayatas, binasura ng korte.
15: Huwag basta-basta maniniwala sa balibalita. Kalat na kalat yan sa social media.
16: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
15: Sinasadya nila ang disinformasyon, kaya ang bansa natin ay nalalason.
17: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
15: Kung hindi pa tayo sasandal sa totoo, fake news ang mananalo. Ang tinig lamang ng katotohanan ang dapat nating ipaglaban.
16: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
15: Dismiss disinformation. Fight fake news forever.
18: A public service message from PBS, Philippine Broadcasting Service of the Presidential Communications Office, Subic Bay Metropolitan Authority, and 89.5 FM, My Subic Bay Radio.
19: Sir, pagupit po ako hanggang gitna ng likod.
20: Okay na po, ma'am.
19: Sir, pagupit ulit hanggang balikat naman.
20: Ma'am, okay na po.
19: Sir, pagupit ulit hanggang tenga.
20: Okay na.
19: Sir, pagupit ulit yung kalbo na.
20: Ha? Kalbo po?
19: Oo, para hindi na po niya ako masabunutan sa susunod.
21: Stop violence. Let's protect our children and women.
18: A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development.
5: The Subic Bay Metropolitan Authority is strictly implementing traffic rules within the Subic Bay Freeport. Always remember to observe the following. First to stop, first to go. Yield to vehicles with the right of way or those who approach the intersection first. Slow down and approach with caution all intersections with yellow flashing traffic light. Always pull over to give way to emergency vehicles. Observe proper lane usage and speed limits and give proper signals to other motorists. Obey traffic lights and hand signals of traffic officers. Don't drive under the influence of alcohol or prohibited drugs. Don't park along yellow painted curbs. Always have a valid driver's license and latest vehicle registration. Fasten seatbelts and don't wear headphones or earphones while driving. Be safe. Drive smart.
18: This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio.
5: Starting March 18 until May 31, 2026, road widening and drainage construction will take place along 14th Street Perimeter Road. Please be guided by the following schedule. 5 to 8 a.m. inbound only. All vehicles entering Subic Bay Freeport Zone may pass through the 14th Street Gate. 4 to 7 p.m. outbound only. All vehicles exiting to Olongapo City may use the same gate. Pedestrians may pass through the 14th Street Gate at any time. We apologize for the inconvenience and thank you for your cooperation. Simula ngayong March 18 hanggang May 31, 2026, pagkakaroon ng road widening and drainage construction sa 14th Street Perimeter Road. Para sa inyong gabay, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, inbound only. Lahat ng sasakyan papasok ng Subic Bay Freeport Zone ay maaaring dumaan sa 14th Street Gate. Alas 4 hanggang alas 7 ng gabi, outbound only. Lahat ng palabas ng Subic Bay Freeport Zone papuntang Olongapo City ay maaaring dumaan sa parehong gate. Ang mga pedestrian ay maaari pa rin dumaan anumang oras. Humihingi po kami ng inyong pangunawa habang isinasagawa ang mga pagpapabuti para sa mas maayos na serbisyo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.
1: Kahit babae ako, kaya kong maging sundalo at humawak ng baril.
2: Kahit lalaki ako, kaya kong maging isang magaling na fashion designer.
4: Kahit bakla ako, kaya ko maging isang haligi ng tahanan.
1: Kahit tomboy ako, kaya ko maging isang mabuting ina.
22: Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay tao lamang. Itigil ang diskriminasyon. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Wala sa kasalian. Lahat ng bagay may katwiran. Laging tatandaan na lahat ng kahinaan may katumbas na kalakasan.
18: A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development.
23: Rise and shine.
24: Good morning.
25: Good morning. Good morning. Good morning, Subic Bay.
26: Subic Bay. Subic Bay. 89.5 Worldwide.
25: Subic Bay Radio.
26: Worldwide 24/7.
25: And now,
27: it's
25: DJ Elton.
27: DJ Elton.
28: Elton. Elton.
29: And yes, ako nga po yun, mga darling ko. Pagpapatuloy sa ating program, of course. 7:05 is our time. Ayan. Ito na po ang ating ikalawang bugso ng ating mga balitaan ngayong umagang ito. Para pa rin sa ating mga mamahalagang balita ngayong umagang ito ng Huwebes. Kontratista sinabing hindi siya naghatid ng pera kay Senator Rebilla, ulat galing kay Reyna Tolentino. Iniharap ng mga taga-usig kahapon ang may-ari ng SYMS Construction na si Sally Santos, isang state witness sa paglilitis sa kasong katiwalian na isinampa laban sa dating senador na si Bong Rebilla at iba pang mga tao kaugnay sa Umanoy Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Gayunpaman, sa cross-examination ng depensa, sinabi ni Sally Santos sa Sandigan Bayan 4th Division na hindi siya naghatid ng pera kay dating senador Rebilla kaugnay ng proyekto. Nagpatotoo rin siya na wala siyang personal na kaalaman kung nakipagsabuatan ito sa kahit sino para lumikha ng isang ghost project. Sinabi ng abogado ni Senator Rebilla na si Rody Anthony Balisi na umaasa sila na magiging maayos ang lahat at muling iginigit na walang ebidensyang nag-uugnay kay Senator Rebilla sa scam. Noong February 2026, naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 4th Division para kay Senator Rebilla matapos siyang tumanggi na maghain ng plea sa arraignment para sa kasong graft. Naghain ng not guilty plea sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Noong Enero naman ng taong kasalukuyan, nag-ain ng not guilty plea sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Christina May Pineda. Nag-ain naman ng not guilty plea si Emilita Huat noong January 23. Ang mga parehong akusado ay nahaharap sa kasong malversation through falsification kaugnay na parehong umanoy ghost project na may kasong itong nakabinbin sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagsimulang paglilitis kahapon ng Martes. Samantala, tatlong miyembro ng Ativan Gang na nabiktima ng Singaporean arestado sa Maynila, ulat galing kay Jesse Cruzat. Magkakasunod na areso ng pulisya ang magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila, ang dalawang ginang at isang taxi driver noong Lunes. Ayon sa Manila Police District, ang mga miyembro ng Ativan Gang ang tatlo na nabiktima sa isang babaeng Singaporean noong April 11. Ayon kay Police Major General Philip Ines, nagkapagsalita ng MPD, sa imbestigasyon ng mamasyal sa Pinondo, Maynila, ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng suspect, edad na 54 at 43. Nakipagkaibigan umano ang mga suspect sa biktima hanggang sa ayain na lamang ito sa ng dayuhan na mamasyal sa Baclaran. Dito na kumuha ng taxi ang mga suspect at sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga suspect sa biktima. Pinainom umano ng isa sa mga suspect ang Singaporean ng isang juice na hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumusunod na nangyari. Nagising na lamang kinabukasan ang kanyang tinutuloyang hotel na nawalan na siya ng 10,000 pesos at napag-alaman ding may mga withdrawal transactions sa kanyang bank account na umabot sa halagang 160,000 pesos. Ayon kay Police Lieutenant Donald Banaligan, hepe ng General Arraignment Investigation Section, sa binuong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tangi ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuluyan niyang hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang dalawang suspect. Bagamat hindi nagkaroon ng reklamo at hindi nga naakusahan, napag-alaman naman ang otoridad na ang may warrant of arrest sa Binyan, Laguna ang isa sa mga babaeng suspect dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ang pagkagansyo ang isa pa noong May 3. Sa iba pang balita, Brigada Eskwela sisimula ng ngayong June 1 hanggang June 5. Ulat galing kay Belia Cariaso. Lininisin at aayusin ang mga paaralan simula ng ikauna ng Hunyo hanggang ikalima para sa pagbubukas ng klase sa June 8 ayon kay Education Secretary Sunny Angara. Pinagbabawal ani ang panghingi ng bayad sa Brigada Eskwela mula sa mga magulang o legal na tagapangalaga, mga voluntaryo o mga kasosyo at mga stakeholder. Ayon nga sa ating Secretary ng edukasyon na si Senator Secretary Sunny Angara, pinagbabawal ang pangongolekta ng anumang uri ng kontribusyon sa mga guro at iba pang kawani ng ating gobyerno. Samantala, total vape ban isinusulong ng DOH, ulat galing kay Mer Lyson. Isinulong ng Department of Health or DOH ang total ban laban nga sa vape. Sa ilalim nito, tuluyan ang pinagbabawal ang paggamit ng vape, bunsod na rin sa panganib na dulot nito ng kalusugan sa taong gumagamit nito. Ayon kay DOH IOC Director Dr. Dominic Madumba, sakali umanong hindi posible ang total ban ay dapat nang magpatupad ng restriction tungkol dito. Tinukoy ni Dr. Madumba na dapat ay gawin itong plain tobacco na lamang at huwag nang magkaroon ng iba't ibang flavor upang hindi mahikayat ang mga kabataan na gumamit ng vape. Una nang sinabi ng DOH na mapanganib ang mga e-cigarettes at ang mga produktong tabako dahil maaari itong magresulta sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, cancer at iba pang mga sakit sa baga. Samantala, hindi maaaring nangyari ang umanong unang impeksyon ng hantavirus habang naglalakbay sa barko ayon sa eksperto ng WHO, ulat galing kay Agnes Predreso. Mula naman sa Geneva, Switzerland, hindi maaaring nahawaan ang unang kaso ng hantavirus sa MV Hondius habang nasa cruise ayon sa isang eksperto ng World Health Organization. Kahapon, ang barkong pang-ekspedisyon ng mga polar ay umalis sa Eurasia sa Argentina noong April 1 para sa isang cruise patawid sa karagatang Atlantiko patungong Cape Verde, kung saan ito dumating noong Linggo kasama ang humigit-kumulang 150 passengers at tripulante. Ang WHO na inalerto ng Sabado tungkol sa isang bihira ngunit nakamamatay na pagsiklab ng virus sa kain ng Hondius ay natukoy na ang unang tatlong taong namatay ay dapat nang nahawaan bago sumakay sa barko. Sa walong kumpirmado at pinaghinala ang kaso ng hantavirus, isang 70 years old na paserong Dutch ang unang nagkasakit. Nagsimula siyang magpakita ng mga sintomas kabilang na ang lagnat, sakit sa ulo at banayad na pagtatae noong April 6 at nakaranas ng paghihirap ng paghinga noong April 11. Namatay siya sakay ng barko noong araw ding yon ayon sa WHO. Kaya ang unang kaso ay hindi maaaring nahawa sa barko o sa isa sa mga isla na nasagasaan nito habang papunta sa Cape Verde. Sa tatlong taong namatay, tanging 69 years old lamang na asawa ng lalaking Dutch ang kumpirmadong positibo sa hantavirus. Nakaranas siya ng sintomas ng gastrointestinal ng samahan ang mga labi ng kanyang asawa sa Pampang sa liblib na teritoryo ng Britanya sa St. Helena noong April 24 bago lumipad patungong Johannesburg noong April 25 at binawian ng buhay kinabukasan. Ang tatlong pasahero ay isang mamamayang Aleman ang pinaghinilaang namatay din dahil sa hantavirus sa barko noong May 2. Dalawa pang sakay ng barko at ginagamot sa mga ospital sa Johannesburg at Zurich ang nagpositibo sa virus habang tatlong pinaghinilaang kaso ay inilikas na mula sa barko at inilipad patungong Netherlands. At para sa ating showbiz balita ngayong umaga, ito naman from P-pop to plenary. Ayan, Senate Honors, Beanie's Coachella performance. Ayan, para sa ating mga blooms dyan. Pinangaralan ang Senado ang Beanie dahil sa pagiging kaunahan ng Pilipino artista na nagtanghal sa Coachella Valley Music Arts and Festival. Formal na pinag-aralan ng Senado ang Beanie kahapon May 6 matapos pagtibayin ang isang resolusyon na kumilala sa kasaysayang pagpapakita ng grupo sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California noong nakaraang buwan. Sa session sa plenaryo, tinanggap ng mga senador ang 8 miyembrong P-POP Act na Beanie nang aprobahan ng Senate Resolution Number 370 na isinulat ni Senator Paolo Bam Aquino IV. Ang tagumpay ng Beanie ay isang tagumpay na dapat ipag diwang sa gitna ng hamon at krisis sa kinakaharap ng ating bansa. Sa kanilang pagtatanghal sa Coachella, pinakita nila ang ating pagmamalaki bilang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tradisyonal at mga elemento sa kanilang mga awitin, kasuotan, musika at koreografiya. Ang pinakamaganda rito ay ang pagpapakilala ng Vini sa kanilang mga katutubong wika. Itinampok sa resolusyon ang pagkilala ng Senado sa mga Pilipino artista na nagpapakilala ng kahusayan at nagdudulot ng pagmamalaki sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang tagumpay sa pandaigdigang larangan. Binubuo ang Beanie na nina Mariah Queen Araceta or si Aya, Maria Nicolette Vergara, Nicolette, Mary Loy Yves Recalde Maloy, Gwyneth Apuli or si Gwen, Lindsay Stacy Aubrey Sevilla na si Beanie Stacy, Micaela Jana Lim na si Beanie Mika, Johanna Christine Robles, Beanie Joanna at si Sheena May Katakutan or si Beanie Sheena. Ayan na magbe-birthday. Binanggit din ng mga mababatas ang mahalagang pagtatanghal sa grupo sa Coachella at binanggit na ang festival ay isa sa mga pinaka preseryoso at pinakamataas na kita na music festival sa buong mundo na umakit ng mahigit kalahating milyong dumalo sa loob ng dalawang weekend. At ito nga ang Beanie ang pagmamalaki sa musikang Pilipino dahil nga sila ang kauna-unahang Filipino group na nagtanghal sa music arts and festival na ito. At yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita ngayong oras na ito. Kasama pa rin of course Elton para sa ating mga balita ang ngayon.
25: Balita. 89.5 Worldwide Subic Bay Radio
26: Worldwide 24/7
25: And now
0: it's
25: DJ Elton.
0: DJ Elton.
26: Elton.
29: At syempre tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa pagbibigay sa inyo ng mga good vibes na awitin. Ito na muna galing sa Baby Dolls. Sa kanilang bagong awiting Ooh Lala Baby. Right in 89.5 My Subic Bay Radio.